ay nito. Epo na ngayon muriway. Opure yon. E maray koro. E totoro yoraban. O taku korero maori keya. E korero yon tumude warawara.